unayo tangaza habari njema utafanya nini? Utakaa mnapohubiri habari njema utaongoka moyoni. Ya tatu, kukaa na amani thabiti. Wewe ambaye unayo

asa ambapo vandu abakure sukari maleno olimusunga museka wa miaka 25 pa sukari yabarapanda bo na mope handa betumwe abandu babere ulamwe he ehi machine ehi kapime sukari na ngoko mudaka na bo ngata ulaka ingilo nga ule chinjo nga useka wa miaka 25 pa sukari yabarapanda bo na mope handa betumwe abandu babere ulamwe he ehi machine ehi kapime sukari na ngoko mudaka na bo ngata ulaka ingilo nga ule chinjo nga weka wa miaka 25 pa sukari yabarapanda bo na mope handa betumwe abandu babere ulamwe he ehi machine ehi kapime sukari na ngoko mudaka na bo ngata ulaka ingilo nga ule chinjo nga wulu neribwe bakutsuka so angasha pa sukari yabarapanda bo na mope handa betumwe abandu babere ulamwe he ehi machine ehi kapime sukari na ngoko mudaka na bo ngata ulaka ingilo nga ule chinjo nga wulu neribwe bakutsuka so angasha pa sukari yabarapanda bo na mope handa betumwe abandu babere ulamwe he ehi machine ehi kapime sukari na ngoko mudaka na bo ngata ulaka ingilo nga ule chinjo nga wulu neribwe bakutsuka so angasha pa sukari yabarapanda bo na mope handa betumwe abandu babere ulamwe he ehi machine ehi kapime sukari na ngoko mudaka na bo ngata ulaka ingilo nga ule chinjo nga wulu neribwe bakutsuka so angasha pa sukari yabarapanda bo na mope handa betumwe abandu babere ulamwe he ehi machine ehi kapime sukari na ngoko mudaka na bo ngata ulaka ingilo nga ule chinjo nga wulu neribwe bakutsuka so angasha pa sukari yabarapanda bo na mope handa betumwe abandu babere ulamwe he ehi machine ehi kapime sukari na ngoko mudaka na bo ngata ulaka ingilo nga ule chinjo nga wulu neribwe bakutsuka so angasha lia eri yitulerya erashasunga buholo bako unde mundu nembanza kundele no pamabe sungange wetu eno ebundu bundu yabere bya yonyinjika ibisa aba nabo bukali ho nabere bulomulume omulume omulume omulume omundu akabe sunga omulume atalingo omulume ake mutule ko unde mundu nembanza kundele no pamabe sungange wetu eno ebundu bundu yabere bya yonyinjika ibisa aba nabo bukali ho nabere bulomulume omulume omulume omulume omundu akabe sunga omulume atalingo omulume ake mutule so wa muluhako naho eratabula omulume ine ipandisiri atasyo ona mabere miaka 20 miaka 25 miaka 30 a katoro katoro katoro omulume omulume omulume omulume omundu akabe sunga omulume atalingo omulume ake mutule so wa muluhako naho eratabula omulume ine ipandisiri atasyo ona mabere miaka 20 miaka 25 miaka 30 a katoro katoro katoro katayise njiko kochi huwecho ulioko besebese ebereko na inga shimira chocho mwame mukuru echo chisachi kani tulirango ine ipandisiri atasyo ona mabere miaka 20 miaka 25 miaka 30 a katoro katoro katoro katayise njiko kochi huwecho ulioko besebese ebereko na inga shimira chocho mwame mukuru echo chisachi kani tulirango ko tiyo unemo eriyo ure muhanye ubune mula kama shini akakapima atasyo ubune mula na katoro katayise njiko kochi huwecho ulioko besebese ebereko na inga shimira chocho mwame mukuru echo chisachi kani tulirango ko tiyo unemo eriyo ure muhanye ubune mula kama shini akakapima atasyo ubune mula na kama ukaya labera noho utre wanga labera e hanabi hakabye echiro wa samarera tachikani tulirango ko tiyo unemo eriyo ure muhanye ubune mula kama shini akakapima atasyo ubune mula na kama ukaya labera noho utre wanga labera e hanabi hakabye echiro wa samarera tuwetu tukwa mfano unauti ho wao bwangane wabire kumetasyo ubune mula na kama ukaya labera noho utre wanga labera e hanabi hakabye echiro wa samarera tuwetu tukwa mfano unauti ho wao bwangane wabire kumetasyo ubune mula na kama ukaya labera noho utre wanga labera e hanabi hakabye echiro wa samarera tuwetu tukwa mfano.

ebulambwe yo etunotwa rerema ikabye herwa hekaserera wena nehelager naru hekashebe mwe kasukari naru akarema ke herwa hisukari akebulambo kakere kumulikari na riau eria butembo ewalagala kumimbaru kalenge kadia uwo mumario chabesogo chachiriwo makona kona mo mushungash abana bawusiba ndishakurera ho batahe nairwo mebitima abantu kuri nokwika bimbetia rinoko atashamba abantu nayangaike Kampala ewalangiro mundu akangaika busana tu nakabebe akakendire muhiliongo liongo ehye bulambo batahe mbino murene nehetsungu kabebe kenyukare omoyebe ngumweria ukalolomosha chipese luseke yeri kere shunzali manyesa nyesa enshunzali masekendele kabatahe okukwenana kwenana omundu nyaikola kwechitsibu batahe mbino murene nehetsungu kabebe kenyukare omoyebe ngumweria ukalolomosha chipese luseke yeri kere shunzali manyesa nyesa enshunzali masekendele kabatahe okukwenana kwenana omundu nyaikola kwechitsibu kona ikona naira niti takes kona naira niti ya actors kona naira niti ya yamabikindisha hika nomabushakulo utumwe hika mabuno Jacksona wetunga kuramuka ya emalihi ngara mukano musofere wa Melkisedeki bakamula mu muliere ya ne malihi yo mabuhunga mweyo ngamura mukapotsebo mabegore mweyo tunakwa men tulie moka kekake omuka mamabulike kakubaricha unautaka depoka ukapirimushi Melkisedeki bakamula mu muliere ya ne malihi yo mabuhunga mweyo ngamura mukapotsebo mabegore mweyo tunakwa men tulie moka kekake omuka mamabulike kakubaricha unautaka depoka ukapirimushi ero imwaka makashiki sisimuta mukatu makashaka kashanga tasharundaya oko kashakuchi yuli anga hikoko izin eye nguvu tangausha amushakulu wa mahika berebeta eri kundo seresha hera mba alwe deli trayeri akakarto inataka kwa mwa nga hika buliligologolo nga luhucha ama kuhano bwenge aluna chingulo rubina muyengero nguvu tangausi nga yomo omonjingo ya ina bas eche muna gure cha malaba na ho busanira kakarto inataka kwa mwa nga hika buliligologolo nga luhucha ama kuhano bwenge aluna chingulo rubina muyengero nguvu tangausi nga yomo omonjingo ya ina bas eche muna gure cha malaba na ho busanira kakarto inataka kwa mwa nga hika buliligologolo nga luhucha ama kuhano bwenge aluna chingulo rubina muyengero nguvu tangausi nga yomo omonjingo ya ina bas eche muna gure cha malaba na ho busanira muna lomochina bero nariole no chikari kinanga bura abira banta arino mundu ni ayisu na okongoba rino mundu ngana kupuma iwa omonjingo ya ina bas eche muna gure cha malaba na ho busanira muna lomochina bero nariole no chikari kinanga bura abira banta arino mundu ni ayisu na okongoba rino mundu ngana kupuma iwa muhuna mabe kuhayira abashakulu bwambubu kutune mwana omundu kana china maya kuhayangirele kosho muti mwene bibi ukabutuka bwanaye akebe abya tu yo muchi tubamba ndele bya biri mukenia ho hivi na hivi nari rino itwa ba uma ba uma no mundu ari mukuria kwa china chawo wabuti ye tatu mata omundu shale menya abe chisero kambo chino changana bya inikisiki ne kwale narasa waho no mundu ta a betabya beti walo kabisa lutahwera chikara kama unabwire itwa kwa mukuria kwa china chawo wabuti ye tatu matao mundu shale menya abe chisero kambo chino changana bya inikisiki ne kwale narasa waho no mundu ta a betabya beti walo kabisa lutahwera chikara kama unabwire itwa kwa kunde tukanwa ngemyatsi tukanwe myatsi ngoko kwanene abana rubani mu kizu kimwe bakanitira abantu bo makakao mamarema awakakao naho abalume bakabareberia omundiba abavwaze babandu bali mwitira abantu bo marema nero kunde mukalumwa kobuba erimeria horira mababao ukande sharundia mu kakao kachi nero mundu muri wabi wabirieria yemwa katsuka sharieria abantu babiria mu mutima mubi inye kukenia akabya bikukenia bas nakwenda no mundu ha ene abarekira basi omundu basi matukatwa iko kurema basi aba ndumo bakatungirireno abere hol yendo yakende shayayi nario kwenene abanalu bakebane muyakenia abandu bakomarema ikwarenga

0: Merci maman Norite. Tai ubiaho. Ye papa kasero mutsu bate. Ate atu hire nani macho nomo donc ni kajuko mokese yolo sengolo baoma nga kuwa tayako puruki ubi unabikire o macho yoyo donc ni muka kira kalo yere kasero mutsuba.
1: Ok, merci baba tuwama kushima Mungu atuomule omuviri
0: ya mutsuba taya kabe kaba tambo ati shalita sunga bao ati ko bao maburushi ya ba mama shalita ba sunga kabe kuwa mbo ye kasero mutsuba takabe kuwa mbo yere bo anuarite bo anuarite no bo efrazi no bo Georgina me shalita sunga bo tukasha mbo tukasha kola tutu shalita sunga nambia iyeri bujo mo dimashi kundakasi boko oko benzo ko halia erutu ane mo tere mwa
1: ache
0: nasha kutuwa lao chero chio mwa ene bo
1: ifaya muminye ne
0: abantu bakamenyana mubandi bwo mushakulo yo ko byala bana betu atuka nche nche mana c'est très important wasinja abana mu yabula topine bakale kito songana to mukekera wena okay no mushakulo ye yoweri oyulie bwera ye engineer atunira mukaye mama anwarite hawo mana bawo mabushi atuka se bon abanje se babie abanje se babe ko film yer kavaka wasi hali micro tukena tukana tuba lobolo no mwati nyane musika d'accord
2: ko film yer kavaka mukoya zambi mipimba

wakusheri afya njema. Farmasi muangaza muka zambi muao. Kabila maronga muka zambi muao. Wabule ndiabo shina mabalangira. Abanyabanyo wa musengo na mabalangira.

A baby kuba ba mai han lamba. A baby kuba ba mai han lamba. Na ba kaga la ba ne mukera bande. Na ba sheri liya ba ne moerera. Na ba shubi bi ba ne muibira. Na ba behi ba ne mututeba. Ba bere tu hamba nge ya na hilere. Kasi ba chasi neri kenga katonda. Ba biri la vya mu yesu mu ameso. Olo olo chirunga silo muma. Ukana takena uchi na umula. Kaluka vya lwa sana uke lwa kuhuniai. Yona tukane ola nenzala. Nakalwe kane muhonde romoli. Amali makabere mumbali. Nation zira shabere mubumba. Amali makabere mumbali. Nation zira shabere mubumba. Tukabulani washa tulakira. Tukabulani washa tubuira. Palumerero butsumbu tsumbu tuanevo. Tubye tukale vyaneke a. Palumerero butsumbu tsumbu tuanevo. Omundu akali obatsumba a balumerero butsumbu tumutuanemo tubye tukale

0: Ile siku naliko naenda mbinguni. Ah, kasha isha kwe. Neje, kasha isha.
1: Dadangu, kamata zawadi yako hapa mezani ambayo ilitumwa na mzee Kalebu kwa wakwanja. Lazima umeche, umedunga dunga mambo. Umedunga mambo hapo. Mm. Asante sana, asante sana. Dadangu, sema asante mzee. Oh, dada. Asema asante sana mzee.
2: Asante sana mzee.
1: Kalebu.
2: Mzee
1: Kalebu. Asante sana. Habari mama?
2: Mzee.
1: Jina yako?
2: Amari.
1: Unatoka wapi?
2: Kitatu.
1: Ah, tuma salamu anwa.
2: Nasamia mama jina lake na Dejo. Nasamia papa jina lake Kabuya. Nasamia sokolo jina lake.
1: Sokolo wake nani?
2: Jina

0: Habari mamangu. Jina lako nani?
1: Habari na Julienne. Uko bien? Kunyumba ni wapi Julienne? Kwetu ni wapi? Bulamba. Salimia mama Julienne.
2: Na salimia mama. Jina lake ni Elsa. Na salimia papa. Jina lake ni Tu. Na salimia dada.
1: Mama jina gani nani? Angalia huko mama. Mama angu angalia huko. Unaona kinyo ni shacha sa mama?
2: Nasalimia pa.
1: Chacha. Wa mwisho mama.
2: Wa mwisho nasalimia barabu.
1: Asante sana mama, barikiwe na papa Mumbaji.

0: Kali omunza nze ye te te te. Na bali ali ebere muri 4 4. Kamata zawadi yako mamangu trahe. Muri abali ali ebere muri 4. Na bali ali omunza nze obulu mwe chibido. Papa Kalebu tutachikotiza na wewe. Na wali sonaye tasema tra anatia komboka. Oh, kamwira na kusalimu. Naona Kapakona pia nakusalimu, naona Papa Toma nakusalimu, Chiusa ena Chiusa de Papa Jove ukiwa wa Vihuli nawe pia nakusalimu, namona Zawadi, namona Katungu Manzekele, namona Mwamini ena Mwamini tena wasalimu sana mkiwa wa Mvuma. Ni kwanzire muri chetu ngokoni yanzire mkiwa huko ngambo sa mizebere. Habari?
1: Uzuri.
0: Jina lako nani?
1: Christine.
0: Unatoka wapi Christine?
1: Volam.
0: Habari na Volam batrahe dadangu?
1: Uzuri.
0: Uko yewe? Ushakuya? Salimia ano mama.
1: Na salimia papa jina lake mitum. Na salimia mama jina lake dezanji. Na salimia Mika. Na salimia papa lake jina lake exose. Na salimia papa lake jina lake fengs. Na salimia papa lake jina lake Eric. Na salimia Nasalmia Shanga. Nasalmia Shanga. Nasalmia Kaka Marte. Nasalmia Ornella. Nasalmia Johnny. Nasalmia Sheki. Nasalmia Jillian. Nasalmia Obadi. Kwa mwisho na salimia rafiki yangu wote wa kuredio moto Butembo Ben.
0: Asa sana, shukurani zangu na shukurani zako za dhati, najua wamemezea mezea hiyo salamu zako ambazo umepeperusha hapa kwenye kipasha sauti cha redio moto Butembo Ben. Sema asante sana mzee Kahero wa Rwanda.
1: Asante sana
0: Papa Kahero wa Rwanda.
1: Papa Kahero wa Rwanda.
0: Asante sana. Habari mwomba?
1: Ndiyo.
0: Jina lako?
1: Jina langu John.
0: Unatoka pi Johnny?
1: Natoka Mwaveni Salongo.
0: Merci, salimia ba Msalongo John.
1: Na salimia mama jina lake Cecil. Na salimia papa jina lake Eli. Na salimia kaka jina lake Mika. Na salimia Ornella. Na salimia kaka jina lake Eli. Na salimia Isa. Na salimia Horta. Na salimia Horta. Na salimia Arkanje. Na salimia Christopher. Na salimia mama leki jina lake Eme.
0: Waya mwisho?
1: Na farmia marafiki yangu wote wa kuradio moto Butembo Ben.
0: Nashukuru sana kwa salamu zako, najua huko nyumbani wamesikia sauti yako kwenye kipasha sauti ya redio moto Butembo Ben na kwenye masafa ya redio yetu moto Butembo Ben 102 na 104 na kwenye tuvuti ya www.radiomotokiswahili. Namuona fundi wangu mitambo bana mwita Rodrick Luvalenda. Kuna nini Luvalenda?

0: Asante sana. Jambo jambo mtoto eh.
1: Sana.
0: Jina lako nani?
1: Rem.
0: Unatoka pia Rem?
1: Dalapitali.
0: Habari ya mdeo hospitali?
1: Niko.
0: Asalimia kwa mama.
1: Nasalimia mama. Jina lake Luke. Nasalimia papa. Jina lake Tale. Nasalimia tati jina. Jina lake Nasalimia kaka Bene. Nasalimia mama Klutu. Nasalimia Nasalimia kaka Charlie. Nasalimia kaka Fabrice. Nasalimia Walisa. Nasalimia Tabla wa mchanga. Kwa misho nasalimia warafiki yangu wote akuradia moto tembo bende.
0: Asante sana. Nakupatia zawadi yako ya mkati ya papa pedela nido paka sasa kuna kupatiseri pedela nido. Niaona alimandasio diebo paka paruenda kusoko kuna kubatimake mzee. Kakoti eh. Kuna kuboulevard Sinzo. Kupandia uko ngambo za mizebere. Sema, merci kaheheru.
1: Merci kaheheru.
0: Asante sana, kujua kaheheru na kuongezea matabisi. Wende bien, eh? Asante sana. Habari? Koma?
1: Yeah.
0: Jinako nani?
1: Nenjo Gladys.
0: Habari no Gladys. Kukwai, salimia no Gladys. Sema, tinasalimia mama?
1: Nasalimia mama.
0: Na nani tena?
1: Papa Leki.
0: Na mwingine?
1: Tati.
0: Na mwingine Gladys?
1: Kulutu.
0: Na mwingine Gladys?
1: Papa Ngu.
0: Na mwingine?
1: Bizi.
0: Na mwingine umukumbuke ni nani?
1: Mtoto wetu.
0: Jinake nani mtoto wetu?
1: Nja. Lolia.
0: Na mwingine?
1: Nja. Papa Leki.
0: Na mwingine?
1: Kulutu tati.
0: Mala, wa mwisho. Marafiki yako bote. Semu tine wa mwisho marafiki yangu bote Sinzo mene.
1: Marafiki yangu bote wa Sinzo mene.
0: Ya bo Sinzo nyenye. Lero DJ. Danda. Unaona zawadi yako? Unaona naka? Unaona naka? Sindo haka hapa kwako. Ndi, uparafiki yako na kuongezea. Ndu, ndu, ndu. Beba hapa hivyo. Umeona hapa? Umeona hapa? Sawa.

0: Bazalishwa na ngawa na kajomoto. Savo ya bieni, savo mamba tu. Salimi. Habari?
1: Nzuri.
0: Ukwa yu dada?
1: Mm.
0: Jina yako nani?
1: Mariana.
0: Unatoka pino Mariana?
1: Kabite.
0: Habari ya kupale?
1: Ni mzuri.
0: Mama mzima huko? Habari ya barafiki yako baya kapitero?
1: Vikwa.
0: Batumia salamu mama.
1: Na salimia papa jina lake. Jina lake Volonde. Na salimia mama jina lake Sifa. Na salimia dada jina lake Abiga. Na salimia shanga jina lake Gloria. Na salimia yomba jina lake Jackson. Na salimia papa leki jina lake Enoki. Nasalimia tati jina lake Abiga. Kwa mwisho nasalimia warafiki yangu wote wa ku Radio Moto Butembo Beni.
0: Deria. Deria. Cha cha cha. Ah, kamata zawadi. Sema wali so merci, Mungu akubariki.
1: Wali so merci, Mungu akubariki.
0: Asante sana. Habari bon?
1: Mzuri.
0: Unaitwa?
1: Naitwa Christian.
0: Unatoka wapi Christian?
1: Natoka Vulamba.
0: Tuma salamu zako Christian kutoka Vulamba wasifate kunako.
1: Nasalimia papa jina lake Christian. Christophe. Nasalimia mama jina lake Abiga. Na salimia kaka jina lake Mika. Na salimia kaka jina lake Fengse. Na salimia mama leki jina lake.
0: Mama leki jina lake. Kumbuka. Christophe kumbuka jina mama leki. Na jina shangazi unalijua? Jina yake nani?
1: Jina yake Christine.
0: Merci. Endelea.
1: Nasalimia. Papa Leki.
0: Jina
1: yake. Nasalimia. Yomba Moise.
0: Wa mwisho
1: nasalimia warafiki wote wa ku Radio Moto Butembo Beni.
0: Asante sana na shukuru sana kwa salamu zako. Ukiwa mbele ya kipasha habari ya Radio Moto Butembo Beni, zawadi yako hii. Sema papa pedela ni do merci mkati safi sana.
1: Papa pedela ni do merci mkati safi sana.
0: Asante sana na kuongezea tena. Sema asante mzee Kalebu.
1: Asante mzee Kalebu.
0: Asante sana. Habari?
2: Yes.
0: Jinako?
2: Angela.
0: Uko bi Angela? Mama ikwai? Ushapia kwa radio Angela. Sawa. Unasalimia Angela? Salimia na Angela.
2: Nanjalia, nasalimia Angela kirobe yote, mamona kirobe yote. Mapapa kirobe yote.
0: Aha.
2: Mamona kirobe yote.
0: Nanani tenano.

0: Merci dada. Jina yako nani?
1: Angela.
0: Angela. Ninakupa zawadi Angela. Kamata zawadi yako Angela. Chukua zawadi yako iko hapa mezani. Mwapasha habari yako. Kuna kumeza nzuri sana ambayo mnafuata habari kemkem. Habari ma.
1: Sorry.
0: Jina?
1: Isalte.
0: Toka? Uko pia Iris?
1: Okay.
0: Yes. Abu mama bi? Aha. Kuma salamu sana.
1: Nasalimia papa na lake sana. Nasalimia majina lake si. Nasalimia dada jina lake tis. Nasalimia tati jina lake kahen. Nasalimia papa leki jina lake yomba.
0: Merci. Twende.
1: Nasalimia kaka jina lake espoir.
0: Merci.
1: Nasalimia kaka jina lake shangu.
0: Waya mwisho mamangu.
1: Nasalimia warafiki wangu.
0: Kamata zawadi yako mama. Sema sepuluka lebo asante. Asante sana. Uenda nyumbani eh? Asante sana. Habari yako mama?
1: Bie.
0: Ajina?
1: Kestevia.
0: Kutoka api Kestevia?
1: Kambani.
0: Asukuma salamu za upenu.
1: Nasalmia mama jina lake Sajese. Nasalmia papa jina lake Steve. Nasalmia tati jina lake Kavu. Nasalmia sokulu jina lake Kasero. Nasalmia yamba jina lake
0: Sajese.
1: Nasalmia anje jina. Nasalmia anje. Nasalmia izelte. Nasalmia priska. Nasalmia thabiti. Nasalmia jordi. Nasalmia jordi. Nasalmia mama kulute.
0: Ongeza bade.
1: Nasalmia
0: Atia swazi.
1: Nasalmia swazi. Nasalmia
0: mashiko.
1: Nasalmia platini. Na mwisho nasalmia rafiki yangu wote wa Colorado moto mtembo beni.
0: Nashukuru jina lako nani mamangu?
1: Kristevi.
0: Kristevi wa wapi?
1: Kambani.
0: Wa Kambani. Kamata zawadi yako hiyo Kristevi. Na uende. Ndio. Inye hito.

0: pika wondrek namara muchaba imbazi bushibe burema namara muchaba imbazi bushibe burema hawuma nabe ebutahira nabe ruwende baneku ukawa mabelangira bakimba kuba bereta koma nga kubwira abu shikolo kuti nga ikalu ya byainga na amene ya luya bya amen kundi baberemenye abu shibe bisomo malienu aba imbaja banene bakayima no kolotar eba beretendera ngabona umushenene kundi babera hakabukuki okuhiuta tukaleta bata ye ne bangahe aba mashumbo munwe go yobali yombo netru twama hungana haumanawo twama bi haumanawo tuke kwanza karibo erolora ho akatsuba kena ama bibipe onoka bibipe etukaba bora tutre shunda bisha suna muenda lakini nzoma nenguma tuulera haye umavenigulo aho wo mu patro aho mundu yuwene oyuka buganda ke kande yukara terekizishye yabendo ebilayirweku aba kaba nikibunia aba iga hakuhine duka ya palos ukende tusunga ibunia tune bunia sine ndilo hanu nguti mura waye yeni tena nganira mucha ne muzela mbere mulimu eyo uliye yo mushakulo owundi nibati owe chihinga owundi yo mukulu wefeke mushakulu mutsambuli abuni birabaye sina ngalo hanu nitakeri abo na roji na neko lakini ngabu anete enzuma ne ngoma twende ari yawulira wakatsuba chinaba no mundu akasaba Mungu kandi ne commerce ikita luke luke lakini kube unamo yara ngoro oli uwere bikali ho luaji lwe $3,000 esuli ulaye ukishara ke parcele nyu yagen tawandara ku rawaka tuba tena ba ku rekrisho yetu ya bindu bila yirwe ku alwe vice president honorable kalambo wa misisa Timote ngibwende tashendele ri kwa mebendo behendre na yukabera ko murenge na bahikaku yo mwana ubu buyabu ya bumwana wa maka Rodriguez ngibwanete na wenzo kya kusaga ewo shiyuka timba timba bye
1: baba mukwe nawo kumbi nabwira no kunda bokache shonganga shange shavere loma tende ne chigo ya uya mabisala ya nyibonde
2: avec radio moto butembo beni
3: faisant de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.